0: Me.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time and it's now 8:02 at narito ang ating Dream Balita. Patuloy na pinag-iigting ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group or PNPACG ang kanilang kumpanya laban sa mga individual na gumagamit ng internet para maghasik ng mga bomb threats sa mga paaralan at komunidad. Natitiyak ng PNPACG na ang mga nasa likod ng mga pananakot ay kanilang nakikilala na at sasampahan ng kaukulang kaso. Mula nung Enero ay merong 8 kaso na ng mga online bomb threat ang kanilang nasampahan na ng kaso sa korte. Ang pinakauling insidente ay noong July 8, 2026 kung saan magkasunod na bomb threat ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. Nag-post sa social media ang mga suspect na meron silang itinanim na bomba sa ilang paaralan. Muling ipinaalala ng PNPACG sa publiko na merong pananagutan sa batas ang pagbabanta ng bomb jokes o threats maging sa social media man o alinman uri ng messaging apps. Maaring makulong ang mga nasa likod ng bomb threat ng hanggang 5 taon at pagmumultahin ng nasa 400,000 pesos. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Philippine Standard Time and it's now 8:20 at sisimulan na natin ang ating dream horoscope sa mga zodiac sign na Cancer as of today, July 12, 2026. Sa mga zodiac sign na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Huwag bilhin ang isang bagay kung overpriced. Taglayin ang karunungan sa pagbaba ng budget para hindi kapusin o kaya'y may maitabi para sa hindi inaasahang pangangailangan. Lucky numbers mo for today is 37, 49, 54, 15 at ang color of the day ay midnight blue. Sa mga zodiac sign naman na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Maraming opportunity na dapat mong harapin. Mababago ang iyong pananaw sa isang old problem. Lucky numbers mo for today is 12, 59, 15, 45 at ang color of the day ay gold. Sa mga zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Matutuloy ang planong business trip. Maraming maliliit na gawain ang matatapos ngayon, kaya masaya ka. Lucky numbers mo for today is 16, 29, 41, 52 at ang color of the day ay lilac violet. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 23 hanggang October 23. Patuloy ang iyong progress sa career. Ang iyong best friend ay makakabuo ng event sa 5-star hotel. Nako, lucky numbers mo for today is 26, 39, 45, at 13. At ang color of the day ay candy apple red. Sa mga zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Ang iyong kutob ay asset sa iyong ginagawa ngayon. Sa pagbabago ng ruta, maiiwasan ng disgrasya. Lucky numbers mo for today is 24, 46, 35, 53 at ang color of the day ay ice blue. Sa zodiac sign naman, Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Ang iyong kutob ay ikaw ay kikilos behind the scene. Sa big event na iyong ginagawa, magiging happy ka sa outcome. Lucky numbers mo for today is 13, 28, 36, 46 at ang color of the day ay satin white. Dream kada sa abangan ang pangalawang pagkat ng ating dream horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

0: Dream Radio Time. It is now 8:30.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang.

0: pang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tara na!

Philippine Standard Time. It is now 8:51 at patuloy pa rin tayo sa ating pangalawang pangkat ng Dream Horoscope at sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Capricorn. Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Suriin ang mga business proposals. Ang mga business partners ay approve sa work plans mo. Lucky number mo for today is 23, 36, 54, 33 at ang color of the day ay green. Sa zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Spectacular ang iyong parangal mula sa ibang bansa. Ang mga sponsors ay magiging lifetime companion. Lucky numbers mo for today is 18, 56, 26, 39 at ang color of the day ay honey yellow. Sa zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Ang iyong social graces ay tutulong sa pag-angat ng popularity. Kontrolin ang mood swing. Lucky number mo for today is 14, 23, 51, 43 at ang color of the day ay cranberry red. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Mas magiging matatag ang bonding mo sa iyong mahal. Excited ka sa negosyo mo. Lucky numbers mo for today is 15, 13, 28, 36 at ang color of the day ay pistachio green. Zodiac sign naman, Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Huwag sobrang atat sa gustong ligawan. Kilalanin muna siya at planuhin ang iyong moves. Lucky number mo for today, Taurus, is 17, 28, 36, 53 at ang color of the day ay melon pink. Last but not the least, ayan, zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Tanggapin at sundin ang good advice mula sa physic. Maliliwanagan ka. Lucky numbers mo for today is 23, 39, 43, 56 at ang color of the day ay taupe brown. Dream Keras, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa ring desisyon kung ito ay susundin, ito ay tinatawag na free will. At ito si Ate Jercine, magandang umaga, Dream Keras.

0: Dream Radio Time. It is now 9:01.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now 9:03 at narito ang ating dream balita. Asahan ng dagdag bawas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy, maaaring magkaroon ng pagtaas ng diesel mula sa 2 pesos and 50 cents hanggang 4 pesos and 50 cents kada litro. Habang ang gasolina ay maaaring magkaroon ng rollback ng hanggang 1 peso and 25 cents o pagtaas hanggang 75 cents kada litro. Maaaring tumaas naman ang mula 2 pesos and 20 cents hanggang 4 pesos and 20 cents kada litro ang diesel. Sa araw ng Lunes, malalaman kung magkano ang maaaring pagtaas ng presyo sa mga produktong langis na kadalasang ipinapatupad ito sa araw ng Martes. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

pronunciation ng pangalan or di kaya words, di ba? Hindi naman tayo perfect eh. And of course, Dream Gala, since it's already 9:58, 2 minutes at mag-alas gis na, abay, good morning pa rin sa iyo! Shoutout dyan sa kaibaan, hi, good morning, and shoutout dyan sa My Light Express, ayan, na namamati yan na, tala Sir Darwin, Angelo, ayan, Juvie, and marami sila eh. Juvie and ayan, Sir Kent, ayan, shout out dida. And of course, good morning gihapon ha mga trabahante, yan nga Domingo kay Sabado an pahuwa.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today's

0: Storya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa nang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
3: pang Unwind and feel the music. 104.7 Dream Radio.
4: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
5: Dream Classics on Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6:01. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio Time. It is now 6:55.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertaint. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.